0: Hear the word of the Lord. Open by fire.
1: Ma
0: wadiye hu probie mu atoto. Sie Awurade asem wa. Biye wo Yesu di mu o. Praya. Ma shaya na na na na. Nika paya na ma shanda. Rapaya na ma shanda. Ya mo shapa. Nema kapaya talaba. Ya ma wadiye tonga ya talaba. Rapaya na ma wadiye ta. Every mother shouted at me,